Hello, Lakut. Tunga sutia lang may isma na kulang may kinala lang may tilusi. Tamane kalo ni CBC yuki upta kaminala kao tingi tilusi. Ulamital lang may ulang matilago, October 9. Uwang wakatiyo yung alisya na biyapik, Jamie Jamie kayok tingin lago. Mana ulang yuk 640 miyuk ulakot tiyak kasinti ko na alat tuwapi wat ulang katikipat tabot. Ulang alap ko katikipat tabot. Igo katang may gamat tao. Ilak tamani kalun ni kajan at ipa sa titutuin na to ano kakangiti at ni ulang yung kajan at to kaung mapalian at to kulumi yung galawak taak tilago ikanayag at pala katatan ni alam migat kaya sang ula kami ilak tema sabami nga lakat ino tito na migat silat yung pibali ito sa solo tilugit tisa loko si tamane pinaswa ko sa kayatin ni kikatanit inuwi katuja katigi kodaka ko tamasi utingin ni katimana kangata tsunamik katimadyuta kalilaw may mga tito sa uvigin niya katigo amataw tana nuta kanna nut toka ngayutawa na ilulimit kisune kanwilaw titakata niya mga ta pekata ko mayuno to sabi giniyakilo di ko na yung aksilo to yung pivale to saksa ulo tilugit amataw ta ko pivale to saksa ulo katanya mayuit sa kingo yata ano kay pat kausa alok to pivale yung lagi tilugo. Hello Lakut, good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Friday, October 9th, I'm your host, Lisiana Vepic, here with our technical operator, Jamie.

0: Alors la côte, la terre que tu m'as suggéré, ma nakolang mo otang metil luta. Hulumi lak talang mea piu lang metil lugo October 9. Ovang aku tiu yang kalis ana via pik jemi jemi kayak tigil lugo. Ilak sama ane kalun ni ma nakau ma pelia kayak tua piu lang meyu kalak. Kisah anak orang yang kangen tiap tu ni, tiap mai tu kalau mesti aku lagi, nila suluangin, nila suluangin, nila sungit tu, nila sungit tiap tu sudah ulangoi ya, tiap mai tak apa, kalau mila tiap mai langa mak kisah anak orang pelik, anak orang jalan ni nak tahu semua juga kalau ulang pasin, tiap mai tak aku, ulang aku tiap kisah anak tu apa nama tu ina nala nak apa mata. Tunggu sedia kesemuan emo kesemuan dengan itu banyak inu titu kain nang nyalam itu luta tema hatana ilah kaya tadi inu ikat uca katigi ko kata akak kita masih tinggal ikat mana ngit ipangin ni pasal ungalian fikir lah ungat tema pasal kat mana kalau tengat nik tu sama yang menyebut ulang ujung. Amal pihon layut 7:34 dan nak kawin sa Allah tu, pihon layut lagi ni akan luni. Tema mana kat mana kat diluit? Tak ku kaget ni ini kau tujuh kat gigi kau tadi geng itu tak ku ikannya ilah ikannya tiada lagi tu sakti pihon layak kat mana tapi pihon layak si macam ini. Kanu ilawas sa managi yang inikina o ye kanu atoktawal liya mga ata kanu tuwin nang ilak unikariya kasi yung umata kati mayinon tanatok ilang ikanayak tingan unikaron na lang mimat tamag ko sunatuin na maanalisawang ito kalau kawisak tawangin nakatatilog isulo kay utu tingilog tamag ko kimiyak tawak at talawak si mayuin. Asing ilu temak ku, nuto ketelau semajuit, nunalin nuto macam jigi ngitu alam pertama, namu sulakhi makunat tawangin nak ketak juit, sama semua misanut, pekuji bunga kuti miksa ku sakit itu nasulilau memperlama nak kayusi, lah kayusi kulo guila, mana katimani ulah tu miki pertet ipasak tu sakai nalau mita.
1: Kuyen nama yang yuka. Tamakwa, pilagasi, pilimakayang mata, ikayuta katak sa maldutiglo. Aga, mana, o katuin ng nakto nga, agaksak sa mangin nama. Kamiyak torok dun, kawisak torong itiak to di tana. Kamikang nang mamisaw to na surukso ni. Agakakatangin na kusuri mana mo tigilugo. Taas sa mga tusak titin na sutuin na tiak to nga. Kami yang dorong semua ini, teko sakit jauh kenalnya kami dah. Teko sakit jauh orang ini, kami kaktu pilih kata rota. Akit belajar kau ini tersuri. Kami yang dorong semua ini, teko kau ini sakit dorong ini lima ini. Kau yang nama?
2: Livai, apa kerja kamu?
3: Kau yang nama? Cukup siapa sih nak tunggu? Tanya mana? Kebet jomi, teman anak dorong tu. Teko dengan nuta ni kau ini. Pang nakikibisi asing inyo nutaw ni kuwin ng solo. Kingang mo tawin ng takanigayanit yung 1952. Tama ko relocated winin. Ama, teko rika asing inyo nutaw yung winin yung naging itamin yung solo. Pitong mo tawrak ton loon ni, kiwal lang mo tawrak ton loon ni, manong mo tawin ni ulo. Kanok na tamak ko, tukisiga ka sa tuwinak tunga, kanok tamak ko, pang nagutigi pa lang mga asyo. Kuya namin.
2: Kuya namin, Miss Salubin.
4: Kuya namin, liwa ito na apakulitya bang. Pang nagtugun. Tay ko, artig bay mo ta vini, talo tinun. Tay ko, nutaw ni ko vini uyud. Aya katigi katakabun. Tako ikanayak tabun. Aya katigi katakabun. Kira macam-macam, ilah macam-mana akagum, macam orang semayuga ruat, kisah ni nama guni dah orang asing ini, nama ngaji akak lutik lu, amal tau, teman nak, mami sana kahangan, pijang nak zoom ini ngani, sila, pijum makat tamata awyeku pengakut, teman nak kini baru aku yang nak kuyur dah orang macam-mana akagum yumi. Teko kengang ni tahu bunga kutip tu muk tahu ni kubinin ambil ilang tahu bunga ketung mewu tahu lekun teman ayah katigi jebu teiko ayah katigi katak tabun ammaru isumaga waktu nama cang ne nama nang ne akpat akagu ne aktumut pangdak semayu teman na kariglikan ila teman miksita cekan lukpat lukpat unikarang mayugut tusau meritilu takkan wilingar mangata kuyen nami
2: Mr. Aulaluk Bilu.
5: Eh, nak kumik. Ah, aku tuin siya lang yung say ko idang it ang yung kato ko sa pilagay mag kato malamat na kato mayo ni. Una, apat ko tigi tuin na taga ida aku tuin na lolong ako lo say ko isyo mag isyo kalu yung kakunay ulok to anak kato kami ni nun nakakalaw tutukay awlut tataw sa mayo kuwang kataw mata ida sak bigo tikilalong mat amalu takop kama magku alam pero yung itikip pala alagami inyula kayo na kasubot administrators nuwibad li alalak tiliwit nuwilak tiliwit say ko isok ay gumatsuti piyakaito yung kanayo saw na masikito kakanilyo nunalin nyo katagya katang ng mataw kurto takwa kama magyali kinaku inyong ng mga ata kinakut katsi inyong ng mga ata ama kanwilo ng mga ata kawi ka sugi ami kama magkuti kakatak suti adawa ami katima bidwa kalu mi ito sa kayaw kanilang mata inyuit piyong nauta kaming inyuit ang mata kano kayo sinya ang mga ata isma tsaksyo tsaksyama yuinalo ng ito piya kaya kinaksaw na ang matabong ano nalagalano at jiging ito ano upakatagi akarso ni piya kaya ito yung alaman tayo ma isma yawitli kutu sa pilaksim na wakitatuin yung matala iman na ito kutu sa blaumiga ma taman na ilagi kong tamago, ilagi wao kay kina mo kaya kiyo niya at yung maana kiyo ang ikalawa makanin ito o kakse magumasuka kawamakun alabingin ito kakayalingin akago taman nung iya kalagay mata nung nalagalano katagay akaling sa pagluk ng magukay tayo ma nuta ko tibin ito ilagi tsakaw kampani ko hanigi yang ano jumi yo tay ma kinya mo kay ki ko ya u ma tu sha bu ma tay ma ni la ko matu ni kay chunga a itse bota na kommi
4: e ko yin na mi clary taman na e tu sa tang me yavun aka go sa ro ka rong itu im ka aka tu sa maka aka go na sa malak tilugit pang nagtu mo kay kuya rok sa magatta ubang aro lai sa ning yok tesh mari kete mayu tilugo tama tu mega apel ra ti lutigo amar tano na di asingin nyek tay man na ukwa katang ming mata tay ko anu na ka dangin ni danu na gi vak tangin ni nu na ra mata yo bara sa mangi kero mata nu na gi ya ro tin nak lutik ilang tay man nu tak tawa katta rok sa mang ming mata ga ba mak kun ni tilok taw lutik upak taw lutik tay ko anu na ding no kuya lutik ga ba mak gu ti tak bingan nu kanit yo min yang mata ketong asilin niya kaya kang mata iman na tilok taw lutik tay man na nukte katang ni kung mata sunaw bu ilangit tay kung atilo ya to kuyaw na taw lutik lo sunaw bu utik kani jangit to tef kung anong ngin utak taw kani jangit to ilangit lo kan mayak taw bak lutik na iman na ingin kaluk sa kung niti ang marik lutik tay ko tay kani kiklis niya nang may unik ka kaya wakatak sa mayun unik ka ni tay ko na ni tay ko na ijuyo arung ni tay man na kaksama uktu tay ko nang may atok para uktu tay man na niya ngano akagwa sa rok na tay kang pangnaktumong kaksama rok sa magatta tak ko ano na di unik ka o masamang matagok tay man na tay niya tusa katta daw may yugod nuktaktaw na kyo inyo na binang may suru utilaw sa mga tweet ang ayok kangi ko inna urong matasuri tamani tidlo tay kung takuyak to kursa karuak pangitsuk tay man na niya ngano tay man na matuingat siyak tugot mamisak to kong magpat tako ilagi tay kung akataw yung magpata tako akaw ng makakaw tama tako pang nagsumakatakat tigo kinaw yay tay man na ito kong masakpat ammaro tay na qikertartuaq savullerpaariyalaq sumayavut piyariersumayu aa taimanna aa mamissartoqakkannerumakpat qikertartuarmi tuksereqkannerpata asingilluttauqai upu ilauraungittu ilaujimakpata tamakkunnuq matuingaanginnauyartugut sanikiluaq piyariissalaarivu maqquartarlutigu aa taimanna asinginnununalinnut matuingaanginnauyagut aa taakkuas doqai aqaagunnu parnautikisimajavu kiinauyai naammasungarpata.
0: Tämä on
4: Tämä on Tänne tuka-tukaa-gerosimajavut, kanuiliurumanerijavut, titaraksimajavut 2026-2031. Tänne aujapilirääkädäurattigu, taikko akkaagu 2026, mutta tänne pangnautikilauksimajavut, isuvipirääkäuksimangman. Taikko tänne nyt aujapilirääkädäurattigu.
0: Mamia nak, tänne seinä nilliä makisiani tänne, tysäänä olevut leiriä ollelluk, tavani grisvirmi.
5: Onko tyynnä siellä jonga? Seikkoa itäni ameriokkaatte uhoissa pitäkirmaki ketämällä ammata ketummeuni. Onna apikkutikin tyynnäktäkä itä uhka tyynnäkloa lunga uloa. Seikkoa isomakin suoraan uikakka kuneuluktu. Anakkatu hamini nuna hakkalauktu tuhai. Aulut tätäusima jokuang uhka taumata. Idisak bigulti kilalumat ammalu takup kavamakku allabiru yungi tiklipalli alagami inyulagiju nagasugut administrators nuivadli alalaktiliwit nuivadli alaktiliwit nuilaktiliwit taikkoa isokki gomatsuti piyagaitu yu kanneu Saunama sikituokakannilu. Nunalinnu katakia katanamatao kohto. Takkoa kavamaukia liit. Kinakku inunnamagata. Kinakku katsi inunnamagata. Amma hanuilu magata. Haavikasukia mi kavamakku tikkakataksuti. Aaduwaami katimavijua kaalumi. Itisakiliau kannilamata inuit. Junnoita hallingi nuitamata. Hän on käynyt sinne ammaa, että ismatsasi ohjattasema juinalunangittu. Piireekin saune ammat taavungan nuunnelakalaan. Adjikingit on upakatakia hallonni piireetu juolumman. Teema ismatsasi. Nuigia khalagamata nunalgalanu katagia khanninga sapagul namagukhai taima nuta utvinita ilagitsakhau company ko hanigiyanganu chumiyo taima kinamuke kiguyau umatu shabunga taima nidlagamatu nyakaintunga itsebota nakumi.
0: Tän leiri olla lukta. Muun kaksi oja kutsu saa kohti ippasak. Kikettä niikku katimatiliku tuossa kainnamme jäsi. Tana sila pitu tigil lugu tamani katau kun nalaung imani lak. Temi takok te masulik katiman ing kayu lumi isulim mijuit taman katiman yapo sa malalaung imani lak. Katima yingit. Piyas sa kawagulo yabi utipalelo tunas tamani tilugit. Kawing ito'y napalaba katilaan ikot. Pidyo jaw na suto alo katakalo at ikot. Pili ko jaw alo katak tuin ikwa. Tusaw malawa kaso tuin na tusaw mangilwa. Kano tusaw mangituin na patago ilangin nik. Teme tako. Tema sila kano ngay pibalay tusak solo tilugit tamani. Nuna po milak pinasaw ko sa riyat ni taman na ilinyak tuloy rin at pinasaw ko si riyaw lang memat ngin nakaluwak tilo ko tamas mamisan at kanapan na si mamanga at tusap pa kang nila may ikot ilinyak tuloy rin ko na ingat ni utamigok ta man na pibalayo tusasaw nila takawisa alotok pibalayo lang tilo ko

0: Ulakot. CBC ko tata may pivalid. Mubang house yan ito. Prime Minister Mark Carney tana. Starlink atok tao hatang nga ni Canada may hatsi na ako ako dito. Kasi ani ko tata may tamakuhang atak ti tao si Majo. Kasi ani atok luti o hatak to. Starlink na minakuti gijaw jo meligam may ono na minakuti hatu mo tamalugwa pa makunwe kanay dati ulo si Majo Elon Musk. Tay maluta ko nunali galang unok sa'yo unwa sito may tulo. Kakisaw sa ko ato hatak to ilagijaw luni nuna bumi. Brian Whitfield, tanawla tiyang a Yukon Tech Consulting, Starlink may akitsoy siyo to kalaw to tayo mago. Asi nga nga ni Piyo ni Pitahang ito, sukat to ni.
1: I don't see another.
0: Asi kakto dyan ito, tayo ma asi nga nga ni Pitahang ni Yukon mi, tayo maluta ko. Asi nga nga ko behang ito ang maloam isu ito isu malulap palaya dun. May aligang mayon na minikuti ka jaw jugalo at kisini. Asi nga nga ko behang imata. Whitfield tayo mawakala ko tostar ni Gota na akikinak sa ulo ang maloatak na ikajuta katsya akatato. Unga si gajaw dunik ang malo nunalikalang ngunak sa ulo ni. Kitang mayroon yung katadjakatigita ko suka na ito yung mitsano kao siya kalaw to ulungan ni King Ulapangan ni Akago Tamaksi katimatilugin katimajipiko di pong tutika siya si Titsilaw to si Tamemi ilagay siya ulunita ko nunabuk ang maluga pa matokak ko hanok to kaya kaneko siya uluting ang maluta ko ang ila amisungo kaya ko siya na si mama takim yung ninay siuning ang maluta makuwati ti kaniak big ang maluat awla patuy tiki patuy lukaw di saktaw kaya kanaluto yellow knife may ngakto Natasha Lear QIA katimadingin ni ngakto
2: dangerous substances
0: ulo kaya naktuy suka naktuy ahanoy gutaw si batut at tanaktumi gutaw batut inun nikilagay neto si maluti nunalin nilo kitang mayo ni tako alat umasitumitut nunalin at suko ti kapatuy panaksibi kangin mata isi majaktuy kajoktaw bang itun pali sila kanakto abang natulogan nilo tako kajusit siyang itun KIA tako asingin ni peko jibong akatalaw majuit ilagajaw luni asidjaktaw kujaw luni nunabumi ang akatigin niyo joktako inuin gaba magkunikin katoktaw kaya kanil na mata piloaktong may kitang mayo niyo tay maluta makosi kung ojo utre si ungunin si bubare si ungunin no kwarti tay ko jo lute suli khitem mi uni ata ko katimati lugiki na ojo kare tikan ne ko jila utuin ata ko ning ilin ne re kanak batunun pingat chem ni ta ko ka go to maxi utin ni katimati lugin KIA si bulat tigi jenga perso hotel utu sumat ki na ojo amiga hatta khan nunabot si buni chabumun tay malu ta ko chuk asid dela ok sima gate ka go khang tunin tan ilin ne re biusu ka do ami inunun Derek Elias KIA namin khannemut
3: our budget for NS is only like 91,000.
0: Tana 91,000 kay na ujang ni tunijaw tuin na pato. Amalo kay na ujang leo utaw lo si mangito. Ulo makko pingasulo ni nato akay matanong upatun. Ilaya suha kay kanila umayo kay na ujang iguta kung ano putungo bikon ni pijaw patun. Alat NTI kung ni apere hatak si majo amiso aktak to ni angin ligay aktaw ko si luni kasi ani sukalaw si mangi. Titikak si malutik NTI ko ukalaw to tako asidji si malutu igu kilin niya kaya titaw kan na mukin kan ilin niya kaya kan na kumadunu kinaw sa katitaw ningin ang maluta makuan nalian tuin na toka ang agaya tugun nito isumaksu tauluting NTI ko tay ma kinaw sa katitigakan nilang anakalaw maju ilin niya titigakan ng luting ikanay sa akta titigakan ng luting nunabutsibo ni Chabumi. Tako tau inuit pingwa rosi nginik kakisaw sa may kay hatatoy ubikan no isumaja tayo limanamon tayo mago atuin na rutsialatun virtual hug pingwa routine ate ma uto atori damalo akago la to shakhai la reng ne re ugejain malen khumo to ta ne le khosil re ne mo ai ka jok te gejau ju pingwa routine do khana to te ma acho to nu go I ka ju te kha hun nakto
2: we ge jau te khatla to ma ko lo solo I ma ka asom na lo ngame isi magikan na ko manago
0: virtual hug me a kitu hatta lautu a te mata ko ile ne atu le rikunni a tu no tichi hatta ro man ne atu ta ile ile hatta lautu ile ne atu no ta malu ta na a o khala uta khala ku kha ri sa ja kullu ne atu na ro la tu 2027 me Ulla Kuhirta CBC Regional News. Prime Minister Mark Carney says he wants to reduce the use of Starlink in Canada. But for many in the north, moving away from the internet satellite service isn't that simple. Starlink is owned by an American businessman and former public official, Elon Musk. Many people in rural and remote communities rely on it for internet access, including in Nunavut. Brian Whitfield is the CEO of Yukon Tech Consulting, a Starlink installer. He argues there's a serious of lack of viable choices for reliable, fast internet.
1: I don't see another option. Like, we haven't had options in the Yukon before. It's been this or nothing. And now that we have options, everyone's feeling wary about it's an American company now.

0: nice, you folks. Good night, Asbury Park. I'll see you at church tomorrow.
1: Ila tema tamani ili nerbit namituin ng ilak kanong ay tamani pinasok sa kalamatilog ili nerto ili ng mot tamako ili nerti sa ilo pinasok sa katitaw sa yung umimata upigi yaw luto kubiya suti yung luto ilo tamako ili nere akatatun ili sa ilo tamas ma pinasoro si katilugit dan na ilinato kasi kuning at Rebecca hindi tapani ko nang wata sin nang adula ko Rebecca tungas yugin
2: tungas dak tungak amma ko yan na may kay ko yosi magatta
1: tema tamana na kay ko sa kay kay na gawit tamana na kay ko kaya tinililin na ato lang mo pinasoro sa kaya walang matilugo kisimik tana theme ko na kaktao yok kasi may nagwak sa simalang may mga siya.
2: Eh, tamahan ang kago yung may nagwak daw rog to ikayok tigit si Bunisakat ya ganang nakata. Taman na piyot ya ito na gamamak ko pinasuti nga ikayok tigit ang tunga bigkot daw tayo mati unik ka katang mata o kada katang mata ikayok tigit at iirin niyang niwirwago ikayok tigit si Bunisakat ya naksaw nakata.
1: Ikayot tigita, tema tia, ikayot tigita, katalunik kasiya niyuman. Tema nili, sunan ni panasima visi, tama ni pinasoro si riyatinit, ilinia tulagin niya ka, pinasoro sa kalamitilogo.
2: Ajigin ito ni tema, nuna rin 25 ngumata, ajigin ito ni namine atukatak dun, ilinia nilagayikot at winaw titakatak to 900 ni kino yan matuma pinasawa ko siya irwan ni atokto yun nakto din irin niyang niyo pinasawa ko siya irin niyang tinutuka ngayon irisay yun ang manuna rin no taan na pikang ni ko Alberta may 1928 Ontario may 1930 ufago nunat siya bumbing aktiduta 2011 o tiddu ko 25 niya kago karinok sa mayuwa ko rin na bumi at jiging ito ni ato katakto'y iti sa iyidu irin niya ito nagitit ako katakto o paro ni kati katakto upigusun niya nga ta upigiyaw na kang niya nga ta irin niya ito ang iti sa iyid ang mga kago ito ni October yung ito karo kigakto yi iti sa iyid o upigusun na kakatakto it ang yung kagyo yung idin nakti donar naksi yung naktuti iri sa yimi inusong may pivad naktuti ni kuni idin iri sa yido idin nakti do ato ni iri sa kagyo watuti akago tama
1: ilag tama tama nili ka nuna lang lang unak sa nikta ko kano pekatao si mabat o pekatao bat
2: idin nak very much yet atwin nakaktitaw yukino yanit ang maminister titangarok to idin niyakto na rin kukati mayingin ni adjigit yamit adjigin ito ni pinas namin isi umamin ni kanwide ko mamang ata isi umaksot yakto ti day madwa ti adjigit adjigit ni ito ni siniyaw si mayo
1: Tako ilisa kayaw tiliwa kubiyo suitaw tiliwa tamako pilin nangakatat tingit ilin niya tiyo katatut amalo ilin niya ila ilisa yaw katatut ilin niya tilo nalo nang ilangit piyare kitu na kateng ila piyare kitu na kateng mataman na ilin niya titina kamakono lo ilin niya katatunot tamako rike kisut asuro taulo ang wakatakadu balon kiso akiyari akakanatut tako katakigin
2: eh kuyat na mitan apik kutitia varo irin niyang na ako daw ma ikanayakang nang mo piyun nakkan nang mo karimang nang may nasa utak nang may irin niyang na ako daw kivo naminakang nang mo kino yari yung nang mo aw daon nakatang nang mo naring rani tugo mikin naksan itugo da nunak suwa tabbatu yang katang irin niyang na ako daw po, pingwang nung mo, pingwang ako katakto, ikatito di ang inaksano na na rin no. Irin niya ang matwak si mamato ni amiso ni ako daw tuyo na ako nito. Inuusang may pipahanda ko daw rin eh. Dahil manuna po may akso ko tiga katakta po at jiging ito mata. Ukaw si kang na makoon ni inukti doon, inuin na doon, kado na ati doon. Irin niya ang kano pipahanda ko ng mga irin niya ako tiksa atuin na kau tiging ini sana pada yang akan letin ni kisah ni day maker waktu dulu inwin ini nanti ayung itu arin upigi yang akan tahu amma pilih yurak tu nak kena yak tu yurak tu nama itu nanti
1: ilak taman nali ini nanti lagi nampot aku ni pilih sama lerabit aku ni alok ini saya juga telah sebagai lutilu aku ni mana ini nanti lagi nampot tunggu lagi jauh telah ributi taman nali ini nukanu pimmari utigi bal ini nanti lagi nak amal utamaku ini nanti aku tertutup kanu kau tiga kena rumah gajak ini
2: Okey, tiga orang nak tak. Idenya ada terharu sama angin. Iden idenya cumi. Okey, kat terong ma. Idenya kita kat nak tahu. Idenya cuci kuki ni nak tahu. Kisah kau tiga ni nak tahu. Nek kau nak luta angin kau nak luta. Amai kau nak luta. Inu nak kat ini. Tama na idenya nak. Tapi mahatu ke kat tengah ya. Piyun nak seduta. Uwak tinu tu angin itu kisah ni. Inu nak ini. Ika yurun nang na yata ino katitin nito. Amma ko vesa ta tunga udumit kini kata ka kuingi ko ag kudlok dumit na kungo ni amma ika nit kamanak to amin na revidyo ang nang mata idin na pini ko vesa kibaka amma tabay na tunga suti tau tiyang na to inim na rin.
1: Ila taman na ili sagayaw katong nangali ili niya tulangin ang mata na ili sagayaw sa malamay mata taman na Pipala ko tayo katanungan na rupano na kano ko ko sa saka bigig ka na kiyo. Taman na pimaki umanila ilin na nalunang imban. Ilagig ko na pimaki uman. Kano taman na ko sa saka bigig ka na kain na kong nakawin.
2: Hindi. Ako yan na mate. Ilin na ako yung kubitay ma kawiyo mayutid akago ilawa ni 365 ni udo ka katangata. Ilin na katangata ko 182 udluin na kurid. At ikangi ujote di makatake. Fai mana kuru garam yang kau jauh kat tengah wipina saya aku sedih mak kuru yang ngati kat di mak tu gak kagu nungguane irit negara dia kat tengah berkata kat tengah amma hidai di segi petak tau jauh mereka tengah lina arat tau jauh merudi tiki si mami mata irangin nuna tamahan ingang nanti amma tamahan itu irit segi inui nuna ritukai nuna bumi Tutup begitu dia kat tiga kau yang nama pakai ini sejit, nuta hangu kerok pada ini sejit tu kau kerok pada ru amang juga kau yuid, ika yuk suai kat tang pada, tama tu minga aurat tinang mering yang nerek tinang me.
1: Ila alianet mana pivi kiri rumi kita kanu tu ini ila sikkan nak matu aku be.
2: Kau yang nama itu nak tak mata ikuan nerek vijuan nak bu nerek ter nak bu lumi ering yang nu pina semua kau singa taman nape vijuan umak kau yang nama itu. Kuvia suka tahu kata tweet up nuna dini.
1: Ila, kau yang nama itu aku kita pun guna kata kabin.
2: Kau yang nama garut tau.
1: Ila, kalau kau yang nama itu pun guna kaya nama matana Rebecca Hanyuk dan ilinya tulis deputy minister yuk tapani guna kaya nang tadi. Okey tijau kita akan nak kaya tijau kita akan itu aku busi ilinya kaya kata resi. Taman na isulit bisa kung ilin niya ang tayo mga lima ilin niya at yung ikalor inuusak na magkukis yung lima kao taman ilin niya at ito po ginang at ilin niya kito nga si ilin niya at yakat ako niya kasi taman na sibunis sa mot akaw na lakim man ilag man sila to yung people lirto sa saw niya alam mata utamigot takalo natin to kayo nang niya alam yugot and the world report is coming up next when we come back we'll have the next hour in English.

0: Tendi kinsen da chalen yi Ted Trindle se metri chala yin te na zin zhono ko zan kundira ko un deshi la yin te tuti na e tsong tiye gwa la na hega un de
1: tene se ju e tsong tiye yu je sen tsoy ti tene me din zon kia ra tse shi kien di e sen tsoy ti a la te zon a re je sambe e Kongende jirate ege kwa chenta sondi la Kasae choa jaki mozorin shonle ki Cheki tewe azen elegi mozorin shonle lea Natsuin batsoi ti la Me e namba gerete sondi la Namba mba Tene namba wakin te sondi la I Kwaesa iye tsontzi eso iti azen koke ni tsasoni. Ka te eje kagondi ndakhe ao inkondi go megon nao tse ta raki tu waon di gendi raki chao re se tse onesa namba ba nike ni te ra naka ra kotsao gire inda tu ye tene son tu ye lo. Eso iti da sa i It's all the other thing, yes, I'm begon that way, Tarako, out in the city, yes, I go on. Cocaine, Sarat, be a Jesago Gite, son, Asia, city, since you cry, Dagon, the Zakambe, Kogan, the Azenga, that's right, the Yeti, that Dagin, the Tueson, the Gosaka. Aji tenetan di adan di kwae dan di da sa kakko noa sa e kwa sa naka dambe e ko tsao gire e ko tsao sa te sa ven se tsoike. I da sa ka I namba ko tae sa e ko re sa sa kere kere kere kere da la ki こそなれ、これこそだ、え、け、え、けかごてらさ。か、た、じゃ、てか、こいれんれがこてらさ、き、かついてそんでらさか。てれんけごさか、さえさごりん、でさか。さえ、さえあこだんてらさ。きょ、けそさんだいで、けれんついて。てらか Nie

0: Da chi cho pi chi na kana ko ki na kana ko shi chi cho tu ta a ya ta ta kon te na ke ko te chi cho for chip one si ya za ko ko li ya za sa de kin di tsan ta tsan ta ni chi si ta na o na ke ku tsa chi cho si ta pa cha si ya za ko ko li sa de kin di tsan ta tsan ta ni chi si ha na o lo to ku tsa chi cho lu so ke si ya za ko ko li sa de kin di ta tsan ta Which in his is he hanan o tie. Good a dish jo see dinine quesi dish jo yas a quokini di, good a dish jo deans under. Nist ele hanan o nake. Good a dish jo cataluce see yas a quokuli sa decken in deeds and tides and nist is in a corners under. Good a dish jo see little quesi quokuli ta and deans under. Good a nist is in a corner, no corner o tentai. Kuz adish jo si litli koe, dish jo yati koe si solai zante oza ni zisi zantai. Dish jo acho koe si tai zante oza hanana odin, ni zisi hanana odin. Kuz adish jo somba kese ya za sa dekini di kogu li tai zante, dish jo ni zile hanana otai. Kuz adish jo gami tisi ya za kogu li sa dekini di zero zante, dish jo si ni zisi na kono o le. Kuz adish wiki tisi dish jo si kogu li tai zante, ni zisi zindi. Kuz adish jo regli si ya za kogu li sa dekini di li zante, dish jo ni zisi din zante. Kuz adish tuli da si minus two dish jo ni zisi hanano. Kuz adish jo lugu li si ya ni zi. Kuz a kogoli, kuz a minus two zonda, dish jo si nis isi hanan o tai. Delin isi kogoli sa dekini di minus one, kuz a nis isi hanan o zonda. Kuz a dish jo radili kosi ya za kogoli sa dekini di minus four, kuz a dish jo si nis isi hanan o. Dish jo kapa mitu si minus two. Kuz e nis isi loto. Kuz e jisho anake kose sa dekini di minus four. Kuz e nis isi hanuna oz indi. Kuz e Fort McPherson si sa dekini di kogo li minus six. Jisho nis isi hanuna o loto. Kuz e jisho a Clavik si minus three nis isi hanuna o lanti. Kuz e jisho taktiak taksi ya za kogo li sa dekini di minus two, just to need to let tono or soto. Good a polo taxi, minus five, needs to see hanan or soto. Good a sax harbor see yazaya than a lay minus five, needs to see solo no o nakiono, nakiono. Solo no o nake. Good a cut good the caracho. Good a see, just to nakash in the gusha.
1: Dillin gutta guts